0: Halos lahat ng senador, maliban kay Senator Panfilo Lacson. Idiniin niya si Revilla na isa sa mga humiling ng proyekto at nangakong makakakuha siya ng umano'y kickback na 25%, pero itinangging natanggap niya ito. Binanggit din ni Bernardo na 75% ang nakukuhang kickback ni Bunuan, habang 25% para sa namayapang DPWH Secretary Catarina Cabral. Nagtagal umano ang ganitong kalakaran hanggang noong 2025.
1: Sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi lang mga motorista ang apektado, kundi maging ang mga pump attendant na tulad ni Resty. Sabi niya, halos wala na siyang naitatabi sa kanyang sahod dahil sa taas ng pamasahe at presyo ng mga bilihin. Malaking tulong sana para sa kanya ang 60 pisong dagdag sa arawang sahod na dapat nagsimula noong July 25. Pero naudlot.
2: Tatlong sakay po ako, ma'am. Sana isipin nila yung kapakanan ng manggagawa kasi wala naman pong ibang inaasahan yung mga manggagawa.
1: Nadagdagan pa ngayong Martes ang mga labor group na nananawagan sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 na agad ibasura ang Temporary Restraining Order o TRO na pansamantalang nagpapahinto sa unang tranche ng 85 pesos na aumento para sa mga minimum wage earners sa Metro Manila. Ang TRO ay bunga ng petisyong inihain ng dalawang construction companies na tumutol sa wage order. Pero giit ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP, hindi pwedeng ipagpaliban ang pangangailangan ng mga manggagawa habang nakabinbin ang kaso. Nasa 3 milyong manggagawa anila ang sinasabing apektado ng TRO. Sinusubukan ng ABS-CBN News na makuha ang panig ng dalawang petitioners pero wala pa silang tugon.
3: Kahit na sabihin nila na yung kanilang petition ay suspension lang ng wage increase, hindi mo naman pwedeng sabihin yun sa manggagawa na walang makain ngayon, after 20 days na lang kayong kumain dahil malilip yung TRO.
1: Babala ng mga labor group, nagsisimula ng gayahin ng ilang employer ang paraang ito para maharang ang mga wage hike. Kahit na anila, hindi naman sakop ng korte ang mga usaping pasahod. Una na rin iginiit ng Department of Labor and Employment at Malacanang na may itinakdang proseso sa ilalim ng labor code para questionin ang mga wage order.
4: Lumalabas po kasi na ang dapat na naging remedyo ng sino man na sanang may concern dito ay nagsampa ng apila sa national sa regional tripartite wages and productivity board, no, ipa-file ito ng apila at hindi sana sa korte.
5: Manalig po tayo sa tibay ng batas at manalig po tayo sa social justice at sa salik batas ng Pilipinas.
1: Pero para sa ilang labor groups, hindi sapat ang pagtitiwala sa proseso.
6: Mga kasama kami na nagmamanifest na titingnan yung administrative concern dito at maaaring magreklamo sa Korte Suprema.
1: Para hindi na ito maulit, naghain si Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas na hayagang magbabawal sa mga korte na maglabas ng TRO o injunction laban sa pagpapatupad ng mga wage order. Ayon kay Tulfo, nawawalan ng saysay ang mga dinidinig at inaprubahang aumento ng wage boards kapag naaantala ang pagpapatupad ng mga ito, habang patuloy namang lumiliit ang purchasing power ng mga manggagawa. Samantala, sa Kamara naghain ng resolusyon ang TUCP party list na humihiling sa DOLE, DTI at DepDev na ipaglaban ang naaprubahang 85 pesos na aumento sa sahod. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

mga balita, impormasyon at syempre, musika mula sa Pilipinas. Ito ang Tunog Pinoy.

0: Puntahan ang Grand Marché Colfax Supermarket para sa inyong sariwang karne, prutas, gulay at marami pang iba. Mga local at imported na produkto sa abot-kayang presyo. Bukas 7 araw sa isang linggo at may malawak na parkingan. At ngayong linggong ito sa Grand Marché Colfax Supermarket sa sentro ng Laval, 3699 Auto Route 440 West. Turkey Flamingo, $2.71 a pound. Veal Chops, $9.05 a pound. Beef Shoulder or Blade Roast, $6.78 a pound.
1: Sa Montreal, kayo nakikinig sa CFMB 1280 AM.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sa CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Niyanig ng magnitude 6.4 na lindol ang dagat na sakop ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental ngayong Miyerkules ng tanghali. Napalabas